0: Rockin' music and beyond. One Radio 99.7.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee, and Best Cafe.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya, huwag kang susuko kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. .net.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: One Radio 99.7 News FM.net.

0: 99.7 News FM. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
1: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado do ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: One Radio 99.7 News FM.net.

0: One Radio 99.7 News FM Daet.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Wow!

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba? Paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: One Radio 99.7 News FM. Baby.

0: 99.7 News FM. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee.
3: Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee,
2: and Best Cafe

Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: One Radio 99.7 News FM.net.

0: One Radio, 99.7 News FM. It.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
4: Premium music and beyond. One Radio, 99.7.

Gen Z, Tugstugan Pinoy, Pinoy Gen Z, Sa One Radio, Pinoy.

0: One radio.
1: One radio.
2: Premium music and beyond. One radio. 99.7.

0: 99.7 News FM. Content. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng red alinatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee and Best Cafe Black.

May dalawang magkasintahan sa taas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talong tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa iyo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede, at ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. .net.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Pinoy Gen Z sa One Radio.
8: You're listening to One Radio.
9: One Radio.
10: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: One Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow, may bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow, gusto ko yan.
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black.
5: Pinoy Gen Z, so One Radio.
6: You're listening to One Radio.
7: One Radio.
8: Premium music and beyond. One Radio, 99.7.

0: listening to One Radio.
1: One Radio.
2: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
3: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
4: Maligayang buhay po sa ating lahat at muli, minsan pa, maligaya kong binabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga pangunahing sangkap nga po nito, alingatong roots, ampalaya, L-carnitine at syempre walang asukal dahil stevia ang sangkap. Meron din ito ng ating paboritong kape, yung lasang Best Cafe na kape at syempre yung ating kakaibang creamer. So yan yung anim na sangkap na bumubuo po sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green at yan po ang ampalaya. Familiar na po tayo dyan. Palibasa, ang ampalaya ay isa sa mga halaman na kinikilala ng Department of Health na meron pong direktang epekto pagdating po sa kagalingan ng maraming sakit. Kumbaga, nire-recognize na po ang ampalaya ng Department of Health bilang isang mahusay na herbal medicine sa ating bansa. Palibasa kasi, ang ampalaya ay kilala po na tulong talaga pampababa o pangkontrol ng blood sugar level. Kaya ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, isa sa mga objectives kung bakit ito'y nilabas, ano po mga ka-wellness, ay para makatulong na makontrol ang blood sugar ano po ng mga taong may diabetes, lalo na nga po at merong sangkap na ampalaya ang Best Cafe Green. At palibasa, sa ang ampalaya ay mayaman din sa antioxidant properties. Nakakatulong din po ito na maiwasan po ang cancer. Ano po? Kumbaga, may anti-cancer properties ang ampalaya dahil nga po mayaman din po ito sa antioxidant. At ang ampalaya, walang duda, talagang literal na nagdurugtong ng buhay, ano? Ng maraming taon sa buhay ng tao dahil ito'y pampalakas din po ng immune system. Gaya lagi ng aking pinapaliwanag, kapag malakas ang immune system ng tao, hindi basta-basta dadapuan ng sakit ang tao. At kapag nagkasakit na, mga ka-wellness, syempre, ang tao mas mabilis na gagaling kapag malakas ang kanyang immune system. At palibasa po, ang ampalaya ay mayaman sa fiber at kilalang appetite suppressor. Nakakatulong po ito para po yung mga tao na gustong magbawas ng timbang ay matulungang makapagbawas ng timbang, magkaroon ng tamang timbang. Tandaan nyo, kapag tama ang timbang, mas malaki ang tsansa na maging mas maganda ang kalusugan ng tao. Dapat iwasan nating maging overweight, iwasan natin lalong maging obese, pero huwag naman tayong maging malnourished. So dapat tama lang po ang timbang, nang sa ganun mas maganda ang kalusugan. At dyan ay isa pa, ano, isa pa yan sa pwedeng matulungan ng ampalaya na sangkap nga po ng Best Cafe Green. Maganda rin sa puso ang Best Cafe Green. Palibasa nga po, mayaman po ito sa antioxidants, kaya nakakatulong po ito, ano po, na maging maganda ang kondisyon ng puso. Yung balat ng tao, ano, tulad din ng alingatong roots na sangkap din ng Best Cafe Green, ang balat ng tao pwede rin gumanda sa tulong ng ampalaya. And again, ang ampalaya, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. Tapos mga ka-wellness, alam nyo ho ba? Okay? Maging yung ayos ng buhok ay pwede pong matulungan ng Best Cafe Green dahil po sa kanyang sangkap na ampalaya. Kaya yung buhok ninyo, kung parang feeling nyo unhealthy, masyadong dry, mahirap ayusin, so makakatulong din po dyan yung ampalaya, lalo na nga po't mayaman sa antioxidants. At again, ang ampalaya makakatulong po para maging tama ang timbang at pampaganda rin ng digestion katulad ng alingatong. Okay? So ampalaya, tangkilikin nyo po yan, isa rin po yan sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Talagang pagtatak Best Cafe, sulit na sulit ang pagkakape.
3: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M.

0: muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan. It's 12 o'clock.
1: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak ang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susai mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
2: 99.71 Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
0: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
3: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
4: Gen Z!
3: Gen Z.
4: Pinoy.
3: Pinoy.
4: Pinoy.
3: Gen Z.
4: Tugstugang.

Pinoy Gen Z. Tugstugang Pinoy. Pinoy Gen Z. Sa One Radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
6: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
7: Pinoy Gen Z sa One Radio.
8: You're listening to One Radio.
9: One Radio.
7: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
6: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalondri ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrocks Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrocks Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrocks Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrocks Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.
9: Pinoy Gen Z sa One Radio.

0: 1 o'clock.
1: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Dial. Oras-oras balita. Oras-oras.

0: Maray na hapon, Nicolandia. Uyanaan Barreta sa oras na ini natod sendo. Kan best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal sa mga butika at in supermarket nationwide. Nagsumiternin ka sunduan in Simbag sa impeachment court ang kampo ni Vice Presidente Sara Duterte kung sa ina pigpapabasura nindaan apat na articles of impeachment. 5 maleta na ang laog formal na Simbag sa articles of impeachment ang darakan abogado ni Duterte na si Attorney Michael Poa. Sigun kay Poa, parte ka na isinumiter nindang Simbag sa pagquestiona sa constitutionality ka na isinundad na kaso laban na sa Vice Presidente. Ipigdoon kan kampo ni Sara Duterte na dapat i-dismiss ang kaso. Alagad, nasa yumahan na si Poa na magtaon ng iba pang detalye sa isinumiter na Simbag sa impeachment court. Nagtapos kang nakalihis na Sabado ang deadline ang aning magtaon ng Simbag ang kampo ni Sara Duterte. Alagad, ana pinalawig ini sa kodkasod mang Lunes. Sigun kay Poa, tinawan mo na ninda ning kopya ng Simbag ang House of Representatives bago sinda nagpasiring sa Senado. Yanan Barreta sa oras na ini, dapat lambang Barreta aramo. Ako si Bernadette Banamo na tindugo na.
1: 99.7 One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na. Bicolandia.
2: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
3: Once upon a turntable, mga awit at tugtuging umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.net.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka ba? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM .it.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM .it.

0: 202.
1: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Daen. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
2: Maray na hapon, Bicolandia. Uya na ang bareta sa oras na ini na sendok ang best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butik at supermarket nationwide. Aminado ang Department of Education na sa krisis sa literacy sa nasyon na magalis magluwas sa sarong assessment na 87% sa kanmang grade 11 students ang nadidifisilan sa pagsabot sa saindang pigbabasa. Sigun sa ehensya, ang nasabing numero ang indikasyon na kanhari ng learning gap system kan edukasyon sa Pilipinas asin bako sa na problema kan senior high school sa payag ni DepEd Undersecretary for Learning Systems Carmela Oracion. Pigduon kay ni, napigsisyarto kanahen siya ang nagluwas na resulta hali sa 2nd Congressional Commission on Education. Ipiniliwanag kan opisyal na problema sa kakayanan sa pagbasa ang natitipon hali pa sa mga enota na baitang asin naglala sa pagkalisa kanapanahon na uli sa mandaindain na mga anga at siring kanapagtios sa kagulangan sa learning materials sa limitadong suporta sa harong mga ulang sa klase asin epekto kan pandemya. Bilang kasimbagan, nagpautop ang DepEd ng Summer Remediation Program para sa senior high school students na nakatalaan na magtapos sa ngunyan na simana. Dagdag pa kanahen siya na isasabay sa bagong 3-term school calendar ang remediation as in enrichment activities nganit na mas matanos na matugunan ang learning gaps sa bilog na school year. Iyan ang dagdag na barata sa oras na ini. Dapat lambang barata, aram mo ako si Erickson Brutas din. Tuguna!
1: 99.7 One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission. One station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na. Bicolandia.
3: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
4: Once upon a turntable, mga awit at tugtuging umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee.
5: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
4: and Best Cafe Black.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM .it.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM .it.

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.
0: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.net.

0: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Daeng. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
1: Maray na hapon, Bicolandia, uyanaan Barreta sa oras na ini natod sa Indo, kan best cafe green.

0: Talk Radio 99.7 News FM. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe!
0: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
3: You're listening to One Radio.
4: One Radio.
5: Premium music and beyond. One Radio 99.7 Retro Jam.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: One Radio 99.7 News FM.net. Retro Jam on One Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One Retro Jam on One Radio 99.7 News FM.net. Retro Jam.

0: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Daeg. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
1: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na

0: And barata sa oras na ni Natod Sendog and Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mabuhakal po nindi yan sa mga butikas in supermarket nationwide. Nangapodan si Senate President Alan Peter Cayetano sa mga miyembro kan Minority Black na magkasararo sa pagdepensa sa libertad asin kasarilan kan Senado sa taho kan mga isyong pigkakampang kan institusyon. Tinawan doon ni Cayetano na ang Senado ang sarong kapantay na isangaya kan na gobyerno asin day dapat ikonsiderar na gantimpala o tropeyo na pwede siya ang nagkinonakan si Seyman. Dugang pa niya na anuman ang pagkakaiba kan na pananaw kan mga Senado tora sa liderato ka nagkapulungan na importanteng magtinir na nagkasararo sa prinsipyo na ang mga usaping pandooba ka ng Senado ang dapat resolbaron kan mismong institusyon. Mantang dain niya direktang tinukoy ang partikular na insidente, sinabi ni Cayetano na nasusubok mo niyan ang nakalayaan ka ng Senado asin ang legal na katayuan kan mga miyembro kay niya. Ginibo niya ang payag sa tahawakan na nag-iigting na tensyon sa Senado, katakodakan mga orolay sa liderato, pagbabago sa mga patakaranakan mataas na kapulungan na asin mga kontrobersiyang pigkakasangkutan na kanpirang senador, kabalin na ang isyo sa pag-arrestar kenda Senator Ronald Bato de la Rosa, uli sa warat hali sa International Criminal Court, asin kay Senator Jinkoy Estrada, katakodakan kasong plunder. Iyan ang dagdag na barata sa oras na ni. Dapat lambang barata. Ara mo ako sa Erickson Brutas din. Tungo na!
1: 99.7 One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na. Picolandia.
2: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio, 99.7 News FM. It. Retro Jam.

0: Radio, 99.7 News FM. .net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow, may bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow, gusto ko yan.
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 coffee.
6: Best Cafe Gold 20-in-1 coffee
7: and Best Cafe Black.
8: You're listening to One Radio.
9: One Radio.
10: Cricket music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makontento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet.
6: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
5: and Best Cafe Black.
7: You're listening to One Radio.
8: One Radio.
9: Premium music and beyond. One Radio 99.7 Retro Jam on

0: You're listening to One Radio.
1: One Radio.
2: Premium music and beyond. One Radio. 99.7. One Radio. 99.7
3: News FM. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
3: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener. With 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
1: One Radio, 99.7 News FM. It. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam. On One Radio, 99.7 News FM. It. Retro Jam.

0: Mundial, Sports as in Weather Update, Parada 30, Parada 30, 30 minutos na parada kan mga maiinit na bareta, Parada 30, Parada 30, sakay na, Parada 30, Parada 30, napapakinggan sa himpilan ng One Radio, 91.3 News FM Tampaco City Albay, at sa One Radio, 99.7 News FM Daet Camarines Norte. Parada 30! Yaw na ang sa inyong driver, asin tagapagbarreta. Hatun sa inyo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Q-Sai Massage Oil. Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink. Asin kan Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
1: Parada 30! Parada lokal! Parada 30! Parada
2: 30! Sa headline, sa akan mga parada ni Barata!
1: Parada 30! Parada 30! Headline!
2: Celebration na kan Tabak Festival ang unya na taon, gigibo na simple dahilan kan padagos na krisis.
3: Suspect arestado sa search warrant operation sa Tabaco City, Badil, as in pigtutob ng droga na kumpiska.
2: Brigada Eskwela 2026, official na ang inilansar sa mga eskwelahan sa Albania.
3: Inventaryo kan mga nakaistara sa 7 to 8 kilometer danger zone kan Bulkang Mayona, Pinunana.
2: Rank 4 regional most wanted person kan Bicol arrestado sa Daraga, Albania.
3: Price cap sa imported na bagas sa mahigot na pigbabantayan kan DA Bicol.
2: Sa Lato National, dating DPWH Secretary Bonoan dinara sa ospital kasuod ma huli sa paglangkaw kan blood pressure makalis mailuwas ang warrant of arrest.
3: DepEd inako ang problema sa literacy crisis sa nasyon.
2: 21,000 na metric tons niin LPG uminabot na sa nasyon.
3: Duwang majority senators posibleng lumipat sa minority bloc sigon kay Senador Rafi Tulfo.
2: Kampo ni Vice Presidente Sara Duterte ipigpabasura ang isinunad na article sa impeachment.
3: Senator Jingoy Estrada dinarana sa Quezon City male dormitory makalis maarestar kang sandigang bayan.
2: Sa luwas sa kanasyon, nagkapirang persona irido sa nagsiklab na riot sa France makalis ang UEFA champion sa league final.
3: Dating alcalde kat Arcadia, California, inako ang pagiging Chinese agent.
1: Parada 30! Parada 30! Headlines!
2: Diyos maray na pagkahapon, Bicolania. Aldaw po kita unyanin Martes, Hunyo 2, taon 2026. Kami po ang nasendong magiging tagapagatod bareta. Ako si Erickson Brutas.
3: Ako man po si Bernadette Manawon.
2: Nadadaon kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City. Asin sa 99.7 One Radio News FM Daet Siring Man. Nailiman po kita ni live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM. Pasiring na kita sa detalyes kan mga barata na tudsendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
1: Parada 30! Parada 30! Barreta lokal!
2: Gigibuhon mo niya na simple ang napagselebrara kan Tabak Festival sa siyudad ni Tabaco dahil ang subot ay kanapadagos na na-experience ang krisis sa nasyon na. Sigun kay Mix Eric Valenciano, ang Tabaco City Tourism Officer, na bilang pag-utubman sa mandato kanang gobyerno probinsyal kan Albay na maging sensitibo dahil ang takdakol na mga namamanwaan ang nakaka-experience na nakadifisilan na sa buhay sa padagos sa paglangkaw kanapresyo kan mga barakalo na kun kaya Nagdesisyon man ang lokal na gobyerno kan tabako, nagibuho na simple ang selebrasyon ngunya na taon. Dagdag niya na mas tatawalin on rangunya na taon ang mga parasira para o maasin iba-ibang sektor na talagang nangangaipuhan ng tapang asin marikognisar ang sa indang dakulang ambag sa komunidad. Paliwanag niya na ang mga nakasanayan sa buhot na mga programa sa Tabak Festival, siringkan mga pageant, street dance asin iba pa, winisir na ibalik sa masunod na taon asin dagdagan pa ng mga magagayo na programa kung sa ina maiselebrar na ang syudad kan iba ka 25 taon ng Tabak Festival sa taong 2027.
3: Mientras tanto, arestado ang sarong suspechado sa ginibong search warrant operation kan pinagsararong puwersa kan Tabaco City Police Station, 2nd Provincial Mobile Force Company asin Albay Maritime Police Station sa Barangay Cubo, syudad ng Tabaco kan Hunyo unungunya na presenting taon. Sa operasyon, nakumpiska kan mga otoridad ang sarong kalibre .22 na revolver na may mga bala asin pirang sachet kan pigtutubudang iligal na droga. Sigun sa pulisya, isinairarom sa marhay na inventaryo asin magkakanigong proseso ang gabos na nakuha na ebidensya susog sa mga nagiiral na leya. Padagos man ang pagpapautob kan mga law enforcement agency anin mga operasyon na kontra sa iligal na droga asin iba pang klase nin mga kriminalidad sa syudad. Tigahagad man kan mga otoridad ang kooperasyon kan publiko asin pagtaunin impormasyon dapit sa anuman na iligal na aktibidad at tanganing makatabang sa pagpapadagos kan katulinongan asin kaayusan sa naunang bitan ng komunidad.
2: Katakoda ka na pagpuna kan school year 2026-2027 sa Hunyo 8, opisyal nang inilansara kan Department of Education ang Brigada Eskwela 2026 kasuod ma Lunes. Sigun kay Schools Division Office Albay spokesperson na Froy Lantena, nagkaiguanin kanya-kanyang selebrasyon sa pagbubukas kan Brigada Eskwela ang mga eskwelahan sa probinsya kan Albay kun sa ina kada eskwelahan ang iguanin opening program na pig-atindiran kan Barangay Council magin ang mga alkalde. Ipigsabay naman na sa nasabing aktividad ang enrollment ay kan mga kahubinasan na madurar poon Hunyo 1 hasta Hunyo 5. Bigayag man kan opisyal na common sa mga kinakaipuhan na ayuson sa mga eskwelahan, iyo ang kalinigan huli sa haros sa 2 bulan na bakasyon asin particularmente na sa mga eskwelahan sa banwaan kan ginubatan asin kamalig na binagsakan nin abo gikan sa pag-alboroto kan bulkan mayon. Mientras tanto, piglalao man man kan ayan siya na maabot sa 200,000 na mga estudyante sa probinsya ang ma-enroll ngunya na school year 2026-2027.
3: Binuuna na kan Albay Public Safety and Emergency Management Office ang inventaryo asin pag-update kang datos kan mga residenteng nakaistar sa laog kang 7 hasta 8 kilometros na extended danger zone kan Bulkang Mayona. Sinagibo ang orientasyon sa Santo Domingo, Albay para sa mga barangay kang Lidong, Fidel Sortida, Santa Misericordia, San Isidro, asin San Fernando, kaibanan man ang barangay Bunga sa Bakakaya. Obeto kaining mapakusog ang pag-andam sa kalamidad sa pagikan mas marahay na population mapping, evacuation planning, asin early warning systems. Kinukarmandigdi ang mga peligrong kausa kan pag-alboroto kan Bulkang Mayona, nganing mapahewas ang karaman kan mga lokal na opisyal asin komunidad. Komo partika na proyekto, mas airarom sa GPS training ang mga partisipante antis na magsagibukan house-to-house data collection. Target kan APSIMO na makabilog ki updated as in validated master list kan mga kaharungan na maserbing importanteng giya sa mas marikas as in epektibong pagresponder sa mga emerhensya katakod kan aktibidad kan bulkan.
2: Arestado ang rank 4 regional most wanted person kan Bicol Region sa Barangay Gabawan na Daraga, Albay. Ministro ang akusado na si alias Ray, 31 anyos, asin residente kan nasabing banwaan. Kinugdosiran operasyon sa bisa kan warrant of arrest sa kasong qualified Ray panaigwang pigrekomendang piyansa para sa paramientras na libertad. Basado sa report, an operasyon ginibukang pinagsarong pwersa kan Daraga Municipal Police Station, Albay Police Provincial Office, Police Intelligence Unit, Albay Regional Intelligence Unit 5, Police Intelligence Team, Criminal Investigation and Detection Group Albay Provincial Field Unit. Sa presente, nasa kustudiya na inikay na kapulisan para sa magkakanigong disposisyon.
3: Mientras tanto, nagsagibunin price monitoring ang Department of Agriculture Bicol kasood ma tanganing shertohong nagsusunod ang Executive Order Number 118 na nagtatalaga ani na 50 pesos na price cap kada kilo para sa 5% na broken imported rice. Pinanginotan ini ni DA Bicol Regional Executive Director Rodela Tornilla como parte kang kampanya kontra sa sobrang paglangkaw kan presyo nin bagas. Segun sa DA Bicol, nagsusunod man anapig talagang presyo ang mga rice retailers alagada napansina na an iba daipa nagagamit ni na prescribed na kulay asul na price tag para sa imported rice. Kay puan mang malinaw na nakabugtak sa price tags ang klase nin bagas sa nasyon na ginikanan kaini nganing maging transparent para sa mga parabakal. Mientras tanto, magigirumdumang pinunan ang pagpapautob nin price cap kan Mayo 13 as nagtitiner na epektibo sa laog din 30 ang aldawa. Nagpatanid man ang ahensya na pwede sirmahang pang sa administratibo o kriminal na padusa ang nasi isa'y mang magbalgar susog sa price tag.
0: Parada, kwenta, parada, lokal.
2: Alas 5:14 nin pagkahapon na pasiring man kita sa detalyes kan mga barata sa Lado Nasional natod sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
0: Parada 30, parada 30, barata nasyonal.
2: Dinaraw sa ospital si dating Public Works Secretary Manuel Bunoan. Makalis na maglangkaw ano sa iyang blood pressure. Makalis magluwas ang warrant of arrest kaini sa Sandigan Bayan. Kinumpirmar ng Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya. Makalis ang voluntaryong pag-surrender ni Senator Jinggoy Estrada. Kaiba ang dating kalihim na nampang sa kasong plunder huli sa anomalya sa flood control. Sinabi pa ni Rimulya na bantay sarado ang PNP General Hospital kung sain ang doktor ang magdedesisyon na kung pinisir na makaluwa si Bunoan para hampangunan na siya ang kaso. Magigirumdoma na kanakalis na si Mana ang nagpiyan sa si Bunoan asin Estrada sa Sandigan Bayan huli sa kasong graft. Mantang ang 5th Division Sandigan Bayan ang nagluwas na nin warrant of arrest kanal daw nin Lunes.
3: Mientras tanto, aminado ang Department of Education sa krisis sa literacy sa nasyon. Makalis magluwas sa sarong assessment na 87% kan mga grade 11 students ang nadidifisilan sa pagsabot sa saindang pigbabasa. Sigun sa ahensya, ang nasabing numero an indikasyon kan haloy ng learning gap system kang edukasyon sa Pilipinas asin bako sa nasa problema kan senior high school. Sa bahayag ni DepEd Undersecretary for Learning System Carmela Oracion, pigdoon kaini na pigsiseryoso kan ahensya ang nagluwas na resulta hali sa 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM 2. Ipinaliwanag kan opisyal na problema sa kakayanan sa pagbasa ang natitipon hali pa sa mga enot na grado as inaglala sa pagliis kan panahon huli sa manlainlain na mga problema siring kan pagtiosa kakulangan sa learning materials limitado nga suporta sa haronga mga ulang sa klase as in epekto kan pandemya. Bilang kasimbagan, nagpautob ang DepEd nina Summer Remediation Program para sa senior high school students na nakatalaan na matapos ngunya na simana. Dagdag pa kanahensya na isasabay sa bagong three-term school calendar ang remediation as in enrichment activities ngani na mas matanos na masimbagan ang learning gaps sa bilog na school year.
2: Uminabot na sa Pilipinas ang 51 million metric tons ng liquefied petroleum gas o LPG na binakalakan gobyerno bilang parte kan Emergency Energy Security Program kan Department of Energy. Ang nasabing shipment ang hali sa Texas, USA. Asin na duminaong sa terminal kan na South Pacific Incorporated sa Calaca, Patangas. Sigun sa DOE, ang LPG na binakalakan na Philippine National Oil Company sa pagikan na commodity trader na Trafigura PTE kan April 13, 2026. Ang kargamento ang kompuesto ni 50% na refrigerated propane as in 50% refrigerated butane na ubhetong pakusugon ang reserva kanasyon ngani na may bitaran ang kakulangan sa supply sa panahon kan energy emergency. Sa pag-abot kan shipment uminabot na sa haros 42,000 ang National LPG Inventory kan Pilipinas na masalangkaw kumpara sa minimum requirement ng 7,000. Siring man, nagtitinir na halangkaw ang presyo kan LPG sa merkado huli sa global market volatility. Tinawan doon ang kanahensya na ang lockdown na ini ang parte kan mas pinahewasan na programa kan na gobyerno ngal na syertohon na magpapadagos ang supply kan enerhiya maibitaran ang holding asin mamantinir ang presyo sa tawag kan na pangkinabahan na pagbabago sa presyo.
3: Nagtutubo na si Senador Rafi Tulfo na may posibilidad na duwang senador hali sa majority blaka ang lumipat sa minority huli sa subot na ipag-uyon sa nagkapirang nangyayari sa Senado. Segun kay Tulfo, narisaan niya ang daipagiging kontento kang nagkapirang miyembro kan majority sa tao kan tensyon as in internal issues sa halangkaw na kapulungan. Paliwanag kang senador na igwang duwang miyembro kan majority blaka na garing bako komportable sa mga nangyayari sa Sindang Hero as in asal alagada dahil na pinangarana na kung si Isay ang mga iniya. Sa presente, igwang 11 miyembro ana minority blaka mantang 12 man ang nasa majority blaka. Ulidigdi, sinabi ni Tulfo na manipis na sanaan majority as in posibleng magbago ang balanse kan poder sa Senado kung igwang mga senador ang malipat nin kampo.
2: Nagsumiter na kasuod man ng simbag sa impeachment court ang kampo ni Vice Presidente Sara Duterte kung sa'y na pagpapabasura nila na part na articles of impeachment. Limang maleta na laog ang formal na simbag sa articles of impeachment ang darakan abogado ni Duterte na si Attorney Michael Poa. Sugin kay Poa, parte kan na isinumiter nindang simbaga ang pag-question sa constitutionality kan isinunad na kaso laban sa Vice Presidente. Ipigdoon na kan na kampo ni Duterte na dapat i-dismiss ang kaso. Alagad nagsayuma na si Poa na magtaunin ibang detalya sa isinumiter na simbag sa impeachment court. Nagtapos kan makaliyasa na Sabado ang deadline nganing magtaunin simbag ang kampo ni Duterte alagad huli sa warang sesyonan ang na ipinalawig ini sagkod kasod pang Lunas. Sigun pa kay Poa, tinawan mo na nindanin kopya ng simbag ang House of Representatives bago sinda nagpasiring sa Senado.
3: Yan trastanto dinarana sa New Quezon City Male Dormitory Jail makiliis na voluntaryong nagsuko si Senador Jinggoy Estrada. Bandang alos 8 nin banggikan Lunes, nag-abot ang senadora sa Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City. Magigirong dumang voluntaryong nagsuko ang senadora perang oras makaliis na iluwas kang Sandigang Bayan, 5th Division, ang sa iyang warrant of arrest huli sa kasong plunder. Nag-agi pa ini sa proseso sa paikan pagkuha kan mga fingerprints as in mugshot sa head office kan Criminal Investigation and Detection Group. Makaliis kay ni an ibinalik ka na CIDG ana senador sa Sandigang Bayan para sa return of warrant kung sa'yin nag-desisyon sinda na sa Quezon City Jail ikulong ang senadora. Magigirumduman na kan Lunes kang nagluwas ang warrant of arrest hali sa Sandigang Bayan ni Estrada as in dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoana sa kasong plunder na may kinaraman sa anomalya sa flood control projects.
2: Kinumpirmar ka ng Philippine National Police sa Forensics Group na Mila 400 sa kabilugan na 2,000 na tuulang asin mga artifacts na narecover sa Taal Lake ang hali sa tao. Sinabi ni PNP FG Director Colonel Pierre Apola Carpio po na pagkan Hulyo kanagkalis na taon nagpapadagos ang pinahiwas na search and Recovery Operations sa igwang walong team na nagsasagiwan ng rotational duty kaibanan ang Philippine Coast Guard na nakadesignar sa apat na parte Cantaal Lake. Dugang pagkan opisyal na ang mga na-recover na to lang ang nagsasairaron sa serye ni na mga test kaibanan ang medico-legal analysis, forensic, anthropology, radiographic imaging, dental examination sa DNA testing. Kinakaipuhan pa ni mga kompletong forensic examinations sa kanagabos na mga napawing ebidensya. Aminado man si Carpio na madidifisilan ang mga eksperto na mabisto ang mga tagsadirikan mga tulang uli sa kondisyon na kan mga ini uli sa kahaluyan na nakababad sa Taal Lake. Yan tras tanto isa sa pinal na kan Maharlika Investment Corporation as in kan Philippine National Oil Company ngunya na bulan na kan Hunyo ay nakasunduan na magsisirbing mga balangkas para sa planong National Oil Stockpiling Program. Sigon kay Department of Energy Secretary Sharon Garin, ang National Stockpile pamamayuhan kan Maharlika Investment Corporation bilang founder as in lead implementator na suportado kan Philippine National Oil Company kung sa ini hinali na ang pang-ipokan na programa na mapunduhan kan General Appropriations Act. Sinabi ni Garin na ang Maharlika Investment Corporation ang mapundo as in magsasagibokan na proyekto pon sa feasibility study sa pinansyal sa koda sa paghanap ng posibleng kasyoso sa pagpondo as in operasyon. Enot nang sinabi kan ahensya na nagpromasa na ni suporta ang Japanese government para sa nasampitang lockdown.
0: Parada 30, Parada National.
2: Alas 5:23 nin pagkahapon. Update man po kita sa kamugtakan na kana sa tuyang panahon hatod sendo kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po nin tao na ngay po niyan in minerals kay gulo ng Panginoon ni Sonong Cups na Roldawa nga ni makalikay kita sa kailangan. And Best Cups Mineral Food Supplement. Mapapakal po nindo yan sa mga butika nationwide.
0: Parada 30, Weather Update.
2: Ang nasabi po ka na pag-asa, southwest monsoon ang nakakapit tarunyan sa Luzon as in sa western section ng Visayas. Dahilan kay ni ang Metro Manila, Pangasinan, Sambalas, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental, Mindoro as in Palawan, magkakaiguanin minsan na pag-uran na posible digdi ang flash floods or landslide. Dahilan sa moderato sagkod sa minsan makukusog na pag-uran. Ang western Visayas man as in natadadang parte kan Luzon magkakaiguanin madampog na kalangitan na may kalat-kalat na pag-uran na posible digdi ang flash floods or landslide. Dahilan sa moderato sagkod sa kun minsan may mga makukusog na pag-uran. Miantras tanto ang aldaw masirang lasing kumbanti sa isin pag-aaga as in masulino pala sa is 22 ngunya na pag
0: kahapon.
2: An oras, alas 5:25 na po ni na pagkahapon na. Pasiring naman po kita sa detalya sa gan mga barata sa luwas sa ganasyon na. Nag-abot sa 416 katawo ang na-arrestar sa bilog na France makalis ang mga karibokan bang raot nil mga pagrugaring asin pangaabon sa pirang parte kan Paris kasunod kan Paris Saint-Germain laban sa Arsenal sa UEFA Champions League Final. Labi sa 280 sa mga na-arrestaran halik sa kabisara kan Paris kung sa ina rinibong taga-suporta kan Paris Saint-Germain ang nagtiripon sa mga pangyanot na lugar siring kan Champs Elysees, Arc de Triomphe asin Parc de the Princess nganing iselebrar ang makasaysayang pagkaganakan sa indang kuponan na. Sa tahukan na selebrasyon na i-report ang pirang insidente kan vandalism panghapon na pagsulokan mga bihikulo asin na panggraota kan na mga establishmento. Igwaman ang pulis na nairido matang nagsasagibo din ng crowd control operations. Pulis sa uma sa posibleng karibokan na nag-deploy ang mga otoridad din na poco más o menos 22,000 na pulisa sa parte ka na France nganing mamantinir ana kaayusan asin seguridad. Padagos man an investigasyon na kan mga otoridad katakod kan mga insidente nga nangyari mantang pigsa sa gibo an pagsusuri sa hewa sa kan destroso na kausa kan kariribokan.
3: Yan tras tanto inako ni Aileen Wang ang dating alkalde kan Arcadia, California na saro siya ang patago na Chinese agent nganin na magpakalat nin propaganda inihiyag niya ini sa kasong federal sa iya. Susog sa mga investigador, si Wang asin ang sa iyang dating nobyo nag-operar ni na sarong website na iguanin mga artikulo na inaprobaran kan gobyerno kan People's Republic of China. Inako ni Wang na nakaresibi siya nin mga direktiba hali sa mga opisyalis kan PRC asin nagpost nin mga konteksto na daipigsa sa publiko. Ang naunang bita ng website nagpost bilang sarong regular na news site alagad pano nin propaganda na nakakalusod sa komunidad. Si Wang ang nailihira sa Arcadia City Council kang taong 2022 nagdimitir sa iyang posisyon na makalis na magluwas ang kaso. Ana sa iyang sentensya nakatalaan na sa Oktubre 6 ngunya na presenteng taon na asin pwede sir siyang mapreso ni nasagkod sa 10 taon na. Susog sa FBI ana sa iyang pagkumpisala sarong malinaw na patanid laban sa mga individual na patagong nagtatrabaho para sa mga dayuhan ng gobyerno ngani na maimpluensyahan ang demokrasya kan Amerika.
0: Parada 30, Parada 30, Parada Internacional.
2: Public service announcement po, may nako apo digding sarong cellphone nako atabi ni sampang kan tabako Peking School kan Mayo 25 alas 6:30 ni na pagkaaga. Kung sa imo tabi ini makikuha na sa natabi digdi sa istasyon na kan one way.
0: Parada 30, Parada 30.
2: Iyan naman po naging katripunan na kan sa tuyang mga barata na kaibahan ng taas sa pagtudakan mga barata sa technical department. Iyan po dyan si Sir Luzon Bonazal. Sa mga parantaway taman sa bilog na probinsya ka ng Camarines Sur, Camarines Norte, Masbatis or Subon na ipo maghali masunod na na programang The TWN Show kasabay si Tita Tony. Maraming paghapon man sa satuyang mga live viewers kay Ma'am Rishalda Binalia, kay Gina Coderes Bermansa dyan sa barangay Mayong Tiwi Albaya, sa kay Calixto Ballesteras, kay Josephine Bikin. Kami po ang sentong naging tagapagatod barata. Ako si Erickson Butas.
3: Ako man po si Bernadette Banawon. Digdi sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!
0: Parada 30! Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1.
4: Para muna, mag-usap one muna tayo.
5: Usap one. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan, nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan, o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities. Hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
6: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka ba? Available nationwide.
7: One Radio. 99.7 News FM.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Ano pong pangalan mo?
10: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
11: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
11: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
11: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
8: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap. Ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etcho, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
7: You're listening to One Radio.
13: One Radio.
14: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
6: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
15: Ask yourself.

0: One Radio 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: You're listening to One Radio. One
5: Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Eto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo, ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan,

0: dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, ano? At ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. E palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: The time now is 6 o'clock on One Radio.

0: Joyce Mariah evening po sa inyo, boy. Pasensya po, akiunon ako ngunyan. Dahi po niya itong mga kaibanan si Tita Poliana. Ako sana ang mga kaibanan nindong. Ang sa indong amiga, Puying. Gusto ko yun, ano? Oh, good evening sa'yo, Puying. Nandito naman ako, ha? Good evening. Just malay na bang ibo kabikolan. Welcome sa Martes na edisyon kansa inyong programang The Tita Poliana Show. Wherever you are in the Bicol region, I just really wish that you are having a wonderful time. The weather is kind of, you're not really sure what's going to happen. Is it going to rain? Is it going to be sunny again? Is it going to be habagat? We really can't tell at the monument. Hindi naman po ang sa inyong lingkoy na bako masyadong magayunan pero mahamuton. Tita Poliana, sumasaludo sa bilog na Kabikolan sa mga nagdarangog dyan sa tuya sa Albay, First District. And of course, nadarangog kita sa One Radio, Tabaco City, Albay District 1, District 2, parts of District 3. Ganon din po naman sa mga parte kan Sorsogon, Catanduanes, and Camarines Sur. Ganon pa man, nadadangog man po kita sa OneRadio.net. Sa bilog na Camarines Norte, asin mga parte kan Quezon Province. Hello, good evening, Catanawan. Wow! Kumusta na po yung naging mga hapon? Hindi masyado mainit, ano? Not so kind of sweaty. Because if it's really that hot, you should have been sweating. Oh my gosh! But now, it's not so hot, right? So I guess a lot of you feel a little bit fresh. You don't have to make karigos ng three times. Tabako masyadong ma and eton. At hindi nagre-river-river ang ating mga liki-liki at mga ngitsi-ngitsi. What? Adons kan Hunyo 2026, divide ikamong kalendaryo. Pinwintay na nadangog sa radyo, nagsisabi na. Ang aldaw mo niya, nataday kami kalendaryo sa harong. What? Yes, kaibanan po niya to forever sa The Tita Poliana Show on Romel's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snowfresh Tawas Powder, Snowfresh Kojic Whitening Soap, Rejuvion Hair Color Splash, Rejuvion Premium Cocoberry Insta Glow Lotion, Rejuvion Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata. Different flavors, orange, pineapple, strawberry, green apple, mango, peach, lychee, Madantine batata jelly juice, juice drink, crystal jelly cup, pudding cup, jelly stick, and pudding stick. Batata! Snowtime ice pops, Dally's condensed and evaporated milk, Drinko float, flavored drink with coconut jelly. Madam flavors in lychee, pineapple, and mango. Golden Town Sardines! Ang paborito ngayon ng napakaraming mga sardines gourmet. Gourmet! I connoisseur. Sorry, Pranayo. Sardines connoisseur. Golden Town Sardines, Manatang Original. Golden Town Sardines with Chili. At siyempre, ang ating paborito, Golden Town Sardines with Extra Chili! Woo! Para sa mga sweeties naman, meron tayong Jolly Candy, Jolly Lollipop, Candy, Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at mga pamilihang bayan, region-wide. Muchas gracias. Romeld's Dorothy Marketing. 20 years na! Kaya ba naman po niya ito sa The Tita Pollyanna Show? Ang Wanok! Wanok Chicken Inasal Daet. Makukuha dyan sa Ginto Building 2, Governor Panores Avenue, Centro Pandaet. Sa pagitan ng po yan ng Mabini Colleges at ng Daet Elementary School. Pasyal po tayo sa kanilang Facebook page, Wanok Chicken Inasal Daet, para sa inyong online orders. Yes! Kaiba naman po niya ito digdi sa The Tita Pollyanna Show, ang best juice 10-in-1 plus 1 herbal juice drink. Best caps, minerals, food supplement. Dr. M's Amazing Tea. Kiyusai Massage Oil. Ira Natural Organic Shampoo. Ira 3-in-1 Whitening Soap. And Ira Chocolate Soup. Available nationwide. Thank you, Gems Products. Para naman po sa tuyo yung mga magagayo na mga katindugan in the city of true love. Kaipuhan niya doon kanong oras para mamantinilaan sa tuyo yung mga sadili sa pagkakaiguanin pigaapod na me time, as in self-pampering. Sa inpa, kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa, ang Foot Spa 150, Mani Pedi 50, as in dumanaman kita mapa hand spa, glute drip, glute 4 push, slimming excellies, meso lipo, as in kanakul pang spa essential services. Kaya marina sa Pink Spa. Makukuha sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahi Tabaco City. Sa ampang sana iyan, Kanamando Coffee Hospital. Open every day, starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pa mga detalye, pasyal naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya magdumana sila kita. Hanapon niya to ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Char, Rhea, Thea, and Belle. Thank you so much, Pink Spa! At syempre, mamaya-maya ng konti, may chichika ko sa inyo, ha? Abangan nyo yan! Ang ating chika tungkol sa Leo Lavandero Laundry. I'm sure maging very interested kayo, okay? So sa ating pagbabalik po yan later sa The Tita Pollyanna Show!
1: The Tita Pollyanna Show!
2: Showbiz Pakite!
0: Ay nako, hindi ko talaga maintindihan kung saan na natin, paano natin isegregate. Segregate? Parang naglalaba lang. Alin bang politika? Alin bang showbiz? Ngayon talaga halo-halo na sa feeds, di ba? Napapansin niyo? Ay, nako, nakakaaburido minsan. Eto nga ngayon, matunog na matunog ang pagkahuli. Pagdakip kay Jinggoy Estrada. Parang wala din itong natutunan si Jinggoy, ano? Aba, pangatlong beses na niya yan. So, ang tawag po dyan ay serial plunderer. Pag ang isang tao ay paulit-ulit na gumagawa ng isang bagay, parang na siyang nagiging serialist. Kasi parang naging series. Ano, hindi natin maintindihan. Bakit? Kasi, palagi po silang pinapardon. O ayun, nung una, pinardon. Pangalawa, pinardon. O ngayon na naman, magdadasal na naman sila na kaalyado nilang mananalo sa susunod para may pardon na naman, tapos balik na naman. It's so paulit-ulit na, and sometimes it's really kind of boring na, di ba? And it's sometimes nakakahiya kasi we're all Filipinos, tapos ganito nangyayari in our country. I'm not really very happy with what's happening right now. Lalo na in the Senate? Naku, meron pa silang mga pa-show-show. Ang tawag nga ngayon sa Senate ay Senate Flicks. Dahil maya't maya, meron na mga panibagong pangyayari. I really don't want to talk about it because it really bothers me a lot. So what am I gonna do? Magapunta na lang ako sa ibang planeta para hindi na ako maaburido. Malay mo, doon din sa ibang planeta, ganun din. Ay, walang kang lusot. Sabi nga nila, habang buhay, may... Habang buhay, may... Sagot! Habang buhay, may... Jingoy! Tapos hindi pa natatapos yung ano, yung chika na Vekanashi, Kasi Wishy Boy. Vekanisi-nisi. Aray ko! The Tito Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your tita! 8 a.m. after 6 o'clock.

0: Radio.
1: You're listening to One Radio
2: News FM.
3: Tindugo na Bicolandia.
4: Heto ang pinakabago.
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Wow! May bago na namang Best Cafe!
4: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
6: Wow! Gusto ko yan!
4: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
6: Nice! Walang asukal!
4: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
6: Pampasexy!
4: Pampamacho!
6: Pampahealthy!
4: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
6: Perfect!
4: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
7: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
8: Ang init!
9: Patata!
8: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
9: Patata!
8: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
9: Patata!
8: Sumubok na nitong bago! Introducing
9: Patata!
8: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
9: Patata!
8: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
9: Batata!
8: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
9: Batata!
8: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o grocery sa inyong mga lugar at hanapin ang...
9: Batata!
10: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
11: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legaz City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
10: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
12: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
13: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
12: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
13: Sige, papalaundry ko na lang.
12: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
13: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
12: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis! Mabango! At ang presyo, kayang-kaya mo!
14: Available in all supermarkets near you.
15: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.
16: The Tito Puyana Show.
17: The Tito Puyana Show.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
18: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalanda at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
19: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
20: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration. What?

0: na ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pecho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pecho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Pulyana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na. Healthy pa.
1: The Tita Pulyana Show!
2: Oh, yes. We're back. 6:35 pong oras natin ngayon. At Martes pa rin araw ng mga Marites, of course. Kaya, happy Marites Day. Anong bagong chika dyan? Anong chismis? Diyan sa laabasan, diyan sa looban, sa tabi ng tindahan, sa mga jeep, terminals, lahat kailangan talaga may bagong chismis. Para fresh. Hi, good evening sa mga nanonood sa atin sa ating audio live stream sa Facebook page natin na One Radio 99.7 News FM. Kay Eusebio Castillo, binabati niya ang mga pamilyang Bermas, Valsiliano, Bello, Castillo, and Banyares family dyan po naman sa Panarayon, Bacacalbay. From ikaw na po, family of Fatima Tabacos City. God bless you too. Thank you so much for watching. Pwede mo rin i-share. Oo, share, share. And of course, kay Nam Zaragoza. Shout out dyan sa Puruk Uno Marirok, Tabacos City. At dyan po naman sa San Lorenzo, ang Disney Princess ng San Lorenzo. Tita Cherry Borja, good evening. Oh, eto na nga. Pagod ka na ba sa kalalaban? Masyado bang busy sa trabaho, negosyo, pamilya o love life? Relax. Dahil nandyan ang Leo Lavandero Laundry. Ipa-lavandero na yan. We offer full-service laundry, wash, dry, fold with detergent and Fabcom included. Only 149 pesos for up to 6 kilos, 169 for up to 7 kilos, and 189 pesos for up to 8 kilos. At alam mo ba, free pickup and delivery na yan for a minimum of 8 kilos. Full service within selected areas in Tabacos City. Meron pang free loyalty card para mas maraming laba, mas maraming rewards. Available din ang dry cleaning services starting at 200 pesos. Ice cubes at 8 pesos per kilo. 24/7 alkaline water refilling station, self-service po yan, at helmet cleaning vending machine. Open daily from 6 a.m. to 8 p.m. Kaya tawag na sa 0962-780-0844. Leo Lavandero Laundry. You deserve a break from your labahin. Ipa-lavandero na yan. Matatagpuan sa Puruk Uno, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabacos City. Leo Lavandero Laundry. Thank you so much. And of course, good evening kay Tito Leo at kay Tita Joy. Kumusta na po kayo dyan? At sa mga naglalabas. Wishy-washy-wishy. Nine minutes after 6 o'clock in the evening. Ayan, medyo binabalot na tayo ng kadiliman. Kaya naman tayo naghahanda na naman sa isang mahabang gabi. Wow! Kasama syempre ang ating mga mahal sa buhay. At kung hindi natin sila kasama, baka kasama nila ay iba.
3: Aray! Huwag naman ganun.
2: O di kaya naman, nandun sila sa ibang bansa at naghahanap buhay para sa ating kinabukasan. I love it. Gustong gusto ko yun.
4: Showbiz Papiti!
2: O eto na naman. Ano naman nangyayari dito kay Rustom Padilla? Or now, better known as BB Gandang Hari. Actually talaga, ang punot dulo nito ay puro siya paggigigil at paglilingon sa kanyang nakaraan na merong parang, alam mo yung mga hindi niya kagandahang karanasan, parang gusto niya parang ibalik. Ewan ko lang, kung nakikinig po ngayon si BB Gandang Hari, aka Rustom Padilla, siguro mas maganda kung mag-explore ka ng mga mas magagandang pangitain sa buhay. Imbis na ikaw ay mabuhay sa mga nakaraan, yung iba tinatawag mong bakla, nananahimik naman sila. Diba? Hindi naman nila ipinipilit ang sarili nila sa iyo. Ang sabi niya, ako, dinadamay pa ako ng kabaklaan mo. Sabi niya, to, or meaning, alluding to Papa P. So, yung iba pa, marami pa siyang mga binabalik na mga lumang kwento. Hindi ko alam kung pang ano ba to, pang content, pang vlog. Dahil hindi na siya, ano eh, hindi na siya sariwa eh. Alam mo yung alam na natin. Alam mo yun, yung kwento halimbawa ng nanay mo sa'yo. Isang taon na, paulit-ulit lang. Minsan kasi may ganyan eh. At saka ikaw naman, hinahayaan mo na lang dahil nag-i-enjoy naman si nanay sa pagkwento ng ganon. Pero hindi mo namang nanay si, ano, BB Gandang Hari. Kaya hindi mo siya pwedeng mapagtiyagaan. Diba? Tsaka baklang bakla siya. Naka-girl siya pero baklang. Tatawa ako. Ano ba ngayon? Ah, dahil nga pala ngayon. Ngayon po naman ay Pride Month. Kaya nagsisilitawan talaga ang mga kabalingan. Talagang sila ay, alam mo yun, nagpapa-underline. Ibig sabihin pag-underline, nagpapapansin. Dinalagyan talaga nila highlighter ang kanilang mga, lalo na itong mga ano, celebrities, no? So ano nga ba talaga ang kahalagahan ng pagkakaroon ng Pride Month? Diba? May nagagawa ba ito sa atin? Meron yata sa iba't ibang mga sektor, no? Kasi syempre, hindi naman niya lalabas kung walang dahilan. Kaya lang, yung iba masyadong OA. Pag OA kasi, nakakainis na. Kaya nga, marami siguro nagiging homophobes o nagiging galit sa mga kabadingan dahil maraming mga bading na OA masyado. Katulad nitong si Aura Briguela. Talagang super papapansin siya. Hindi ko alam kung kumikita ba siya dyan sa pagkaganon niya. Parang hindi ko yata kakayanin yung ganyang, alam mo yun, may araw-araw binabash ka, mayat maya may sinasabi tungkol sa'yo. Ay nako, kakain na lang ako ng Charmaine. Pero mas paborito ko si Melanie. O, alam niyo na yon. Si Charmaine, orange. Si Melanie naman, avocado. O, thank you. Kumusta kay Baet? Diyan sa Vinson's. Ay, sikat na si Baet. The Tita Poliana Show on your best cafe radio. Every night, one radio tabaco, one radio diet. With your Tita.

0: You're listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia. Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga, ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
3: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
4: Dr. M's Amazing Tea.
3: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
4: Dr. M's Amazing Tea.
3: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
4: Ang Dr. M's Amazing Tea.
3: Your healthy drink tea.
1: Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
5: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
6: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
5: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
1: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
7: The Tita Puliana Show
1: on the radio.

Welcome sa ikadong oras kan sa ito yung programming The Tita Poyani Show. Sabay tayong itit, andyan ang saya, siguradong bubuhon. Un minuto, makalihisang alas 7 nin pagkabanggi. Kamusta po ang sa inyong mga pamanggihan dyan? Marami talaga yan, no? Kinukumusta. Kumusta ngayon? Kumusta na ngayon sa mga pamanggihan nito dyan? Masure. Dahil nyo pag-ubusi, ha? Samaagi ako at siyan. Makipartake. Ikaduang aldaw, ma'am po, girarayon yan kan Hunyo. Hindi lamang po sa pagpapaalala sa inyo na June 2 ngayon. Kundi, para po natin maisip na, ay, ang bata pa ng Hunyo, marami pa akong pwedeng gawin para sa buwan na ito. Meron ba akong mga plano na hindi ko pa na isa katuparan? Meron pa ba akong mga plano na dapat ko pang planuhin? Tanong yun. Kasi yung iba nagpa-plano agad. Dapat planuhin nyo muna kung ano ang magiging plano nyo. Dapat marami kayong pagbabasihang mga bagay-bagay. Hindi yung basta na lamang kayong mag-jump into the swimming pool. Dahil kalimitan po dyan ay pumapalpak. Ay sabihin na, ganyan talaga ang buhay ngayon eh. Dahil mahirap ang buhay. May mga taong hindi mo maasahan. May mga taong akala mo'y totoo, pero yung pala, inuutu-utu ka lang. Pinapaikot-ikot ka na parang bola. Eto din po, ganyan din po sa mga pag-ibig at kung ano-ano pang mga pangyayari sa mundo. Diba? Kaya mag-ingat po tayo ngayon. Bago tayo magplano, planuhin muna natin yung plano na yan. Oh, tuwang-tuwa si kuya. Ah, hiyang-hiya naman ako. Anyway, ito pa rin po ang isang matunog na usapin sa sambayan ng Pilipino na lumalampas na rin po sa ating mga baybayin. O, di ba? Ang tanong, bakla ba si Alan Peter Cayetano? Eh, palagi kong nababasa yan, ha? Oo, palagi na sinasabi, eh, bading yan. Naku, naku, naku, wag po ninyong gawing parang, ano mo yun, parang branding ang pagiging bakla. Eh, ano naman kasing masama sa pagiging bakla? Eh, kasi naiinis kayo kay Alan Peter Cayetano, tatawagin niyo siyang bakla. Wala naman kasing pampublikong ebidensya o kumpirmadong impormasyon na nagsasabing bakla itong si Alan Peter Cayetano. Wala din man siyang pag-amin. Kaya dapat hindi natin yan hina-headline, no? Sa mga available na public records, kilala siya bilang may asawa na si Lani Cayetano at madalas niyang banggitin ang kanilang pamilya at pananampalataya sa mga pampublikong talumpate. Isa pa yan sa pinanggigigilan ng napakarami.

Bakit parang napaka-antipatiko ni Alan Peter Cayetano? Okay naman yung face niya. No? Yung face lock niya, yung kanyang face card. Okay naman. Pero marami ding nagsasabi na, ay nako, meron ding misteryo dyan sa likod ng kanyang pag-aasawa kay Mayor Lani Cayetano. Ay, ito isang malaking iskandalo. Dahil yung pala daw si Lani Cayetano, ay hindi po ito kumpirmado ha, di umano, ay girlfriend ng kanyang tatay na namayapa na. Na kumbaga, eh, lumalabas na parang sinalo ni Alan Peter Cayetano. O, di ba? Ang gulo! Kung bakit kasi may mga taong nagpipilit o nagpapakalat ng mga ganitong usap-usapan, karaniwan itong nangyayari sa mga publiko at celebrity dahil nga sa chismis o haka-haka na wala namang matibay na basihan. Ito rin ay isang politically motivated na pangyayari, isang paninira o political attacks. Pero nakakaano nga ba yan? Nakakapanghina ba yan sa inaatake mong ganun? Isang politiko, tatawagin mong bakla? Nakakahina ba sa kanya yun? Parang hindi naman yata, no? O yung mga ginagawin itong stereotypes, ha? Tungkol sa mga kilos, kung halimbawa malamya-lamya, yung pananalita, o di kaya yung personality ng isang tao ay parang masyadong pa-sweet o pa-girla-girla o may pagka-femininin. O, di ba? Kaya tatawagin nilang ganon. Eh, pag ganon, eh, bading. Hindi naman yata, no? O di kaya naman, dahil din ito sa mga chika sa mga social media na nauulit-ulit kahit walang ebidensya. Mahalaga po nating tandaan na ang sexual orientation ng isang tao ay hindi dapat ipinagpapalagay batay lamang sa chismis o impresyon. Maliban kung ang mismong tao magsabi ng, oo, ako ay isang badiyang. O di kaya pag tumawag sa telepono, hello? Hello? Abading yan. O di kaya naman pag may dumaang lalaki, parang tama naman. Diba? Maliban na talaga kung aaminin mismo ng tao yun, sa kanya nasasabi, ay, ano siya, bading siya, LGBTQI+ siya, ganon. Pero habang hindi naman yan umaamin, wag. That's very, very, very, very unpleasant village. Unpleasant village. Hello, good evening kay Bernal Daisy Buena Obra. Maray na bang gimam po? Analisa Binos Balmaceda sa Inkanangunyan. Joven Valeriano Vizabala, good evening. Bulan Sorsogon. Bulan Sorsogon Fabrica. Ano to? Masyadong mahaba. Fabrica po. Bulan Sorsogon Fabrica. Ayan. Si Joven Valeriano Vizabala. Kumusta na ang crams dyan sa... May crams pa ba? Yung KR Asuncion Academy ba yun? Dyan sa Bulan? Oo. Meron akong friend na isa sa mga apo ni KR Asuncion. Ayan. Hindi ako tuloy naalala yung friend ko. Pag sinabi ka, minsan di ba nangyayari sa atin, pag meron tayong nadadaanan na o nababasa na isang lugar, maalala natin yung friend natin, di ba? Tapos, kumusta na kaya siya? Parang gusto ko siyang i-chat. Tapos yung pala nakalimutan mo na nag-away pala kayo. Di ba? Ganun yun. O eto ha, sana naman tigil-tigilan na yan pagtawag ng bakla kay Alan Peter Cayetano.
Pati na rin itong si Jinggoy na pasama na rin. O, sino pa? Sino pa? Sabihin nyo na dyan sa Senado. Ito pating si ano ha? Itong si Montulfo kung makabakla ha? Aba, meron tayong batas laban dyan, ha, Montulfo? Hindi mo dapat basa-basa tinatawag na yung ating mga mambabatas na bakla. Kahit Proud Month ngayon. Diba? Ako minsan, I never called people bakla. Kahit halatang-halatang bakla naman sila. Diba sa mga chika natin, mga friend, oy, bakla! Ganon. Ako din, in a different context, parang hindi ako komportable kung tinatawag akong bakla. Oh, ayan si bakla. Oh, yung parang, tapos referring to me, parang, ha? Bakit? Sino ka? Diba? Meron ka bang 52 million sa bangko para tawagin mo akong bakla ng ganun-ganun na lang? Kapal ng mukha mo. Oh, diba? Kaya ingat-ingat tayo sa pagtawag ng bakla. Charisse! The Tita Poliana Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet. Yeah.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
1: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na bang yung buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nanunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang alit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote, kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
7: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
6: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
8: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio. Ooh.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
8: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
9: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
10: Still available.
11: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
12: Best Cafe Black.
13: Also available.
14: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
15: 12 pesos lang per sachet.
16: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
17: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
18: Kilabot ng mga dalaga
19: dahil sa ERA.
5: At sinong kulabot, Fesh?
7: Hindi ako.
5: Makidistro.
7: Ferong walat.
9: At parang batang-bata
5: dahil sa ERA.
0: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
11: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
4: Ako si Salvador. Sa gabi ay
6: si Saldi na. Malakyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
18: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
13: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyang tayo! Kay Luyang!

0: Tingman na ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pecho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pecho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Pulyana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the-best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
1: The Tita Pulyana Show!
2: Hola, hola, hola. Alas 7:31 na pang oras. At syempre, habang kayo dyan ay nagkukuyak-kuyakoy, nagre-relax-relax, nag-chat-chat-chat. At kung ano mong iyong pinagkakabalahan, sana po naman ay happy ang inyong heart. Happy ang inyong heart. O ganyan talaga kasi minsan, kung meron pong mabagabag sa ating mga damdamin, hindi tayo nakakapang-function ng maayos. At ito po naman ay magdadala sa atin ng kalungkutan later. Kaya pag medyo naramdaman ninyo na may bumabagabag sa inyo, ayusin nyo kaagad. Ha, hindi nyo na patatagalin pa. Baka kailangan nyo lang talagang i-chat siya. I-chat siya, ho. Kasi kailangan talaga yung nabibigyan ng lunas kaagad ang iyong mga alinlangan sa iyong pang-araw-araw na buhay para kinabukasan, okay na naman. Hindi po natin masyadong pinapansin yan, pero nagiging problema yan later on, lalong-lalo na pag marami tayong iniisip, marami din tayong isinasantabi na mga mahalagang bagay sa ating buhay. Hindi po totoo na life is short. Napakahaba po ng buhay. Tigilan niyo ako. Oo. Eh, syempre. Ewan ko kung ano ang inyong metrohan. Metrohan, no? Kung paano yung sinusukat ang haba at iksi ng buhay. Dapat ang ating sukatan dyan ay seconds. Bawat segundo. Kaya ang haba, di ba? Oo, tsaka enjoy ka lang talaga dapat palagi. Tuntuan si Kuya. Hindi ko talaga maintindihan to si Kuya. He's so happy.
3: Pati na rin si Baby.
2: Hello kay Ja Esplana Condat at syempre sa kanyang mommy na si Adelina Esplana. Diyos malinabanggi po, Ja Ed Adelina Esplana. Hindi mo man sinabi kung sa inka mo. Oo, kasi nawala na ako tulong banggi. Pasensya na po, Cha Adelina. Niya ka naman po ako. And thank you so much po sa inyong mga prayers. At medyo ayos-ayos na ang aking pakiramdam. Na ano na, na humiwalay na ang pusod. Ano yun? Nanganak? Hi, Dandan. Kumusta na kayo dyan sa Donsol naman? Nasa Donsol ka. O, shout out pala sa Donsol Sorsogon sa Rabulan family. Nagdanawag si Nangunyan. Wow, thank you so much. And good evening dyan sa Donsol Sorsogon. Once lang ako nakapunta dyan nung medyo bata pa ako, nung dalagita pa ako. Hinahanap ko yung mga ano, yung mga whales, yung mga balyena. Ano bang tawag doon? Dugong? Tama ba? Oo, kasi doon sa ano naman, sa Opol, Cebu, nagpunta rin ako doon. Hi, good evening dyan sa lahat na nasa Santa Elena, Malinao, Albay. Most especially to the Esplana family. And again and again, thank you po sa inyong pag-alala. Alam niyo, nakakataba ng puso yon. Cha Adelina Esplana. Thank you. Alas 7:35 na po. Siguro naman nakakakanaka mo. Pero parang naisip ko ngayon, parang ang sarap pala nung ano, iba't ibang gagawin natin sa galunggong. Yung hahatiin na parang idadaing, tatanggalin yung buto kasi hindi naman masyadong mabuto yan eh. Yung bubulat-latin. Idadaing tapos tanggalin yung buto. Tapos, ilagyan ng, syempre, yung mga pampasarap, asin, paminta, tapos, flour, tapos iprito ng malutong. Ang sarap daw. Kailangan matry ko yan. Favorite ko talaga yung galunggong. Masarap din ang galunggong, i-adobo. Kasi kaya nga paborito ang galunggong dahil meron siyang kakaibang lasa. Masarap siya as a fish. Masarap siya as a fish! Gusto ko rin, although kasi lately wala akong nakikitang dalagang bukid, masarap din ang dalagang bukid. Kasi syempre, di ba, hindi magandang kain tayo ng kain ng alimango. Yung dalagang bukid, parang may pagkalasang alimango. Parang konting-konti, slight na slight. Kaya yun na lang ang aking ginagawang alimango. Kaya sabi sa akin, sinumbatan ako ng isang dalagang bukid. Sabi niya sa akin, bakit mo ako ginagawang alimango? Wow. Talaga, nasabi niya pa yun. Ano yung fabric cap, Joven? Diyan sa Bulan Sorsogon. Ayan ba yung ano, yung gumagawa ng... yan ba yung may mga sardinas? Sa Bulan ba yun? Oo, meron na lang akong sardinas factory dito sa Bicol. Ako, paborito ko talaga sardinas. Ah, pero mas gusto ko yung mackerel, yung walang tomato sauce. Ayaw kasi ng tomato sauce. Mas ano siya, yung napapatingkad niya lalo yung lansa. O, diba? Kaya mas gusto ko yung mackerel. Yung in oil or in water, diba? Wala na, ayan na, nagugutom na ako. Yan pa naman talaga ang aking nagiging problema lately. Yung ating mga panunaw, medyo nanghihina-hina na dahil syempre, gurang na. Kaya inaapudan ko ang gabos ng mga senior citizens, luway-luway sa na po sa satuyang mga pagkaon. At minsan baga, gurutumong kita mo yata magkaong kigdakul. Dapat pala, step. Pag medyo busog-busog ka na. Tsaka, likay-likayan niya to. So, pagkaon ka ng mga matatagas. Ay, lalo na ano pala, yung repolyo. At isama na rin dyan ang broccoli, tsaka cauliflower. Ingatan po natin, lalo na pag senior citizens. Pag hindi siya naka-osterize, huwag na. Or masyadong manipis ng pagkagadgad, wag na. Kasi nakakaano siya, nakaka-apekto sa ating paninio. Yun yata yung ano eh, yun yung salarin. I-share ko pa talaga yun. Ano? Bakit yung ate ko tawa ng tawa? O, yung mga bagets natin dyan na amoy araw, gawin ng amoy gabi. Pulbo-pulbohan na yan, punas-punasan na. At nalaman ko na halos pala umaabot ng more than 40,000 na mga Bicolano. Siguro mas mahigit pa, no? Na mga vloggers at mga content creators na napapansin na sa online world. Kaya congratulations talagang yung ibang mga Bicolano vlogs ay talagang wala silang pakialam. Walang ano translation, talagang Bicolan. Kaya kung hindi ka Bicolano, kailangan mag-aral kang mag-Bicol para makuha mo yung humor. Kasi kakaiba din kasi ang humor ng mga Bicolanos. At pag nasakyan mo yan, nakakaibang kiliti ang mararamdaman mo. Iba din naman ang mga Bisaya, no? Iba din ang kanilang humor. Ang humor, ano yan, huring-huding. Ang humor, sa makaulok. Yeah, congratulations sa mga Bicolano. At paparami sila, I'm sure, araw-araw. Pati mga bata, ha? As young as 10 years old, marami na pong mga bata ngayong content creator. At nakakatuwa ding malaman na sila pala ay kumikita na kay Meta. Sabi naman ni Meta, ingat kayo. At saka sa panahon ito pala, pag dumarating na ang June, July, mag-ingat po tayo. Panahon din po ito ng hackers. Kaya habang ngayon po, habang kayo nakikinig ngayon at kayo ay nagbe-browse sa inyong mga social media accounts, palitan nyo na ang inyong mga passwords para ma-safeguard. Kasi ngayon pala, magsimula yan ng June hanggang September, ang daming hacker. Kaya gawin na natin ang dapat natin gawin. At kailangan din natin i-check, no? At ito pa ha, mahirap din kung hindi nakapangalan sa tunay niyong pangalan ang inyong account. Dahil kung hindi po, pag hiningang kayo ng verification at hiningang kayo ng picture ng ID nyo, eh hindi nyo pangalan. So, mahihirapan ang mabuksan ang inyong mga account. Kaya mag-isip-isip na tayo ngayon. Kung hindi ka rin naman poster, eh di gamitin mo na yung totoo mong pangalan. Yung iba naman kasi binabaliktad nila, hindi rin po pwede yun. Dapat po lagyan natin ng konting katinuan din ang ating internet personality o ang ating mga online persona para iwan tayo ng abala, lalong-lalo na kung nakakabit ito sa iba't iba pa nating mga accounts. Kaya baguhin na natin ngayon ang ating mga passwords at syempre yung ating mga pangalan. Ilagay na natin yung ating totoong pangalan kung anong meron sa ating national ID, GSIS, SSS, passport. Dapat yun din ang nakalagay na pangalan ninyo sa inyong mga Facebook page. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita. Woo!

Romnick Bilaos, hello. Siyempre kay Je Esplana Condat. At siyempre si Tia Adelina Esplana, Josemaray Nabanggi po. Thank you so much for listening in every night. Nandyan po sila ngayon sa Santa Elena, right? Tama ba ako? Dandan, all, good evening. Especially sa Rabulan family dyan sa Sorsogon. Don Sol Sorsogon. Putol kasi. Oo, dyan nga pala sa Santa Elena sa Malinao, Albay. To the Esplana family and to the Condat family. Thank you so much. Tita Eva Oliver, good evening. At kay John John, Diyos maray na nabanggi. Ay, ang cute naman, sabi niya, magandang gabi, Tita Puying. Narumduman ko ka ito sa Legazpi City. Ikaw talaga yung nag-aabot sa kuya na taga-ginubata na Tita Puying. Sabi ko na, Tat Puying. Sabi niya, cute kaya pagdangugon. Ah, talaga? Eh, parang gusto ko na rin. Parang gusto ko na rin. Shout out po dyan kay Rafaelito Bok na mahiguson. Agum iya ni Karen Ma'am Rodriguez. Si James naman dyan sa barangay Bacolod, Tabaco City. Shout out sa kanyang family sa Floodway, Pasig. Pati na rin sa kanyang pinakamamahal na asawa na nagdarangog sa One Radio every night. Thank you so much.

Baby Crystal, good evening. Ganon din kay Mama Teen at kay Papa June. From Lay, dyan sa San Isidro, Ilawad. Lola Pepangs, Lola Pepangs, dyan sa Rizal, sa Malilipot, Albay, Rizal Street, Malilipot, Albay, good evening. Shoutout din po sa Belaro Bermilio family from Ken of Kabangan. Hello, good evening. Kay Lilia Belaos, dyan sa Datag Santa Teresa. Shirley Belier, good evening sa'yo. Kumusta ka na dyan? At syempre, binabati din natin ang lahat na nakikinig ngayon dyan po naman sa Kobo. Most especially to the Soria family. Ganun din naman sa Vargas family kay Jocelyn Vargas. At sa Malaga family kay Mame at kay Pape. Dyan po naman sa Puro Cuatro, sa Burabo Diet, Abilgos family. Hello, Chatnida. Ganun din naman sa Lagon, Abais family. Hello, good evening kay Tommy. At ganun din po naman sa Kamambugan, Sofranos family. Hello, Chadora. Kumusta na kamo dyan? Kumusta ng ating mga kakanin? Mashroom pa rin, of course. Wala nang nakakatawa doon. Diyan po sa Purok 5, Cormidal, Cobalias, and Zoleta family. Ganun din kay Kuya Ying Marquez. Jonathan Bristol Jr. at si Yasi Corral, good evening. Baloloy family, dyan sa Datag Santa Teresa. Thank you so much for listening in every night. Hello, Gadu and Kikai, dyan sa may Ziga Memorial Hospital. Ngayon sinda sa luwa, sa hampang sana sina. Kamusta na kayo dyan? Ano, nag-uuran-uran na? Dave Bassett and family, dyan sa Puruk Uno, Barangay Angas, Basud, Camarines Norte, good evening. Kay Jake and Lisel Basse naman, dyan sa Libdong, Tiwi Albay. Barasona family, most especially to Miles Borromeo and Nina Bombuhay sa Basagan. Good evening po dyan sa Kinale, most especially to my amiga Mia, Maria Emma Vergara Gonzalez. Hello, amiga. At syempre kay Mami Upeng, kay Tita Nora, Tita Jealousy, Tita Al. At sa lahat ng mga bagets at mga bugoy. Dyan po naman sa Vergara family. Kalisin family, dyan sa Riosa Street. Hello kay Kuya Rudy at Ati Tess Kalisin. And of course, kay Arella, good evening. Ate V. Bongala, dyan po naman sa... Pag naalala ko si Ate V. Bongala, naalala ko yung masarap niyang ano. Ano nga yun? Lumpia Shanghai. Paalalahanan mo ako, Ate V, ha? Siyempre kay Mami Normita Normita Contreras na sa ngunyan pagayod niya ang pa dyan sa may Tobacco Night Market. Kumusta po kamo dyan sa Tobacco Night Market? Oo, patawarin niyo na silang lahat. Patawarin mo na silang lahat, oh. Bagsak pressure. At siyempre naman, dyan po naman sa...
Chris Resto Grill sa may port area ng Tabacol City. Most especially kay Mami Lani at kay Mami Evelyn at sa lahat ng mga mami-mamihan ko dyan. Mami-mamihan, no? But syempre, ang aking very sweet na Tita Chris Barameda. Good evening! Kaalim family, kumusta na kayo dyan sa Santo Cristo? Greetings, greetings! Mag-text lamang po sa 0961-447-3923 para mapasasali kayo sa ating greetings, greetings. Dito lang po sa The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio, One Radio Tabaco, One Radio.net.

Pahabol na greetings kay Tita Frammy Barha Juarez. Diyos malay na banggi po. Sabi ni John John, shout out dyan sa Kubo kay Jeff Kyrie Basmayor Brizuela. Hello, good evening. Tita Sardi Barha and Jacob, kumusta na kayo dyan?

0: tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio
4: News FM.
0: Tindugo na, Bicolandia.
5: Heto ang pinakabago, Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Wow! May bago na namang Best Cafe!
5: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
6: Wow! Gusto ko yan!
5: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
6: Nice! Walang asukal!
5: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
6: Pampasexy!
5: Pampamacho!
6: Pampahealthy!
5: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
6: Perfect!
5: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
7: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
8: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
9: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
8: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
10: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
11: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
10: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
12: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one.
2: Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
3: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
4: One Radio.
5: You're listening to One Radio
6: News FM.
7: Tindugo na, Bicolandia.
8: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
9: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
10: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
11: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
12: Still available.
13: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
14: Best Cafe Black.
15: Also available.
16: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
17: 12 pesos lang per sachet.
18: Ang init!
19: Patata!
18: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
19: Patata!
18: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
19: Patata!
18: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
19: Batata!
18: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata gel juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
19: Batata!
18: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
19: Batata!
18: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
19: Batata!
6: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
5: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
6: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
11: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
6: Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Gluta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections.
12: and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide. Wow.

0: horas, 8:35 na pong oras. Dito pa rin sa The Tita Pollyanna Show. Martes na Martes pa rin ang feels. At sana po naman ay napagod kayo sa kachichismis. Dahil araw ngayon ng mga Marites. At sana naman ay hindi pa ulit-ulit yung mga Marites nyo. Sana naman bago. Diba? Kasi pag hindi na medyo panis-panis na yung chismis, parang ha? Paulit-ulit na lang? Kaya kung walang bago, tahimik. Wag nang gumawa, no? Unang-una talaga yan sa ating mga batas ng mga chismosa ay huwag tayong gumawa ng chismis. Kailangan meron tayong basihan. Dahil pag medyo tayo ay na-corner at sinabi ako, ay bakit mo ako chismis ng ganyan? At least meron ka kaagad na maipresinta na katibayan na eto yun eh. Eto yung nakuha naming impormasyon. O, diba? Kasi kung gagawa-gawa ka ng kwento, naku, pwede ka madimanda niyan. Alright? Alright. Siyempre naman, forever natin kasama sa The Tita Pollyanna Show, ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors ng Snowfresh products, Rejuvion products, Luyan, Lola Nor, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop Candy, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, grocery, sari-sari stores, convenience stores, region-wide, at sa lahat din po naman ng mga pamilihang bayan. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing, 20 years na! Siyempre, ka-join din po tayo dito sa Tita Pollyanna Show, ang Wano Chicken in a Salda at matatagpuan po dyan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Sentro ng Daet. Pasyal lamang po kayo sa kanilang Facebook page, Wanok Chicken in a Salda Daet, para sa inyong mga online orders. Thank you, Wanok! Of course, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Bass Juice, Bass Caps, Dr. M's Amazing Tea, Kusai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Thank you so much, Gems Products. And of course, para sa ito yung mga magagayon sa The Tita Pollyanna, The Tita Pollyanna Show tuloy. Sorry naman. Sa mga magagayon in the City of True Love. Sarong lugar sa napo para sa tuyang me time as in self-pampering. Pink Spa. Ang Pink Spa niya ang po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahi, Tabaco City, sa Ampang Sanakan, Amanda Coffee Hospital. Pasya naman po kamo sa indang Facebook page, Pink Spa Facebook page. Thank you, Pink Spa. And of course, para sa inyong mga labahin, nako, nako, nako, nako, you deserve a break from your labahin. Kaya ipalavandero na yan. Leo Lavandero Laundry. Open every day starting at 6 a.m. to 8 p.m. O di kaya tumawag kayo sa 0962-780-0844. Leo Lavandero. Makukuha dyan po sa Puruk Uno, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Thank you so much, Leo Lavandero Laundry. Sana po naman nag-enjoy kayo sa ating pagsasama ngayong araw ng Martes. Bukas, asahan kong nandiyan na naman kayo. Nakasmile. At kailangan ha, pag start ng show, busog na kayo.
1: Busog na kayo, bakit?
0: Basta kailangan lamang po, kung gusto nyo maging healthy, kumain lamang kung kailan kayo gutom. O, diba? Diba tama naman yun? O, tapos pag medyo busog na kayo, tama na. Ganun lang yon. Minsan kasi kaya tayo nagkakaroon tuloy ng mga problema sa ating mga panunaw dahil sobra nating hilig kumain. Kahit naman busog na tayo, kain pa rin tayo ng kain. Yung tinatawag na second serving. Oo, nangyayari yan sa akin. Yung pang parang, ah, okay na yon. Tapos, alam mo, parang, ano pa rin, parang gusto ko pang kumain. O, kumain ulit, ayun na. Jumoketa na ang tsanena mo. Kaya ingat po tayo palagi sa ating pagkain dahil dyan din po tayo kumukuha ng ating sustansya para tayo ay maging maayos sa ating pang-araw-araw na buhay. Take care of your health, okay? Ito naman po yung lingkod, abag ko masyadong magayunon, pero mahamuton, Tita Pollyanna nag-iiwan ng mga katagang. Kung hindi ka naman kagandahan, huwag mo sanang pagsisihan. Sweet dreams! Hanggang bukas!

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
3: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
5: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: to One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang insight mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Kayo po ay nakikinig sa nag-iisang 99.7 One Radio News FM Daet. Tindugo na!

0: 99.7 News FM. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
3: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
4: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: You're listening to One Radio. One
6: Radio. Premium music and beyond. One Radio, 99.7.

0: 99.7 News FM.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago banlawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: You're listening to One Radio.
3: One Radio.
4: Premium music and beyond. One Radio. 99.7.

0: You're listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na sa buong Bicolandia. Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
2: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, may iwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
3: The time now is 6 o'clock on One Radio.
0: 99.7 One Radio News FM.
4: Your best source of news and music. This is One Radio News FM.
5: One music, one voice, one mission,
6: one station.
7: One Radio News FM.
8: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan.
9: All in one.
10: Ito ang One Radio News FM.
11: Tindugo na. Bicolandia.
12: One Radio.

0: Radio, 99.7 News FM. .net. Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow, may bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow, gusto ko yan.
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available.
4: Best Cafe 8-in-1 coffee.
3: Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee,
4: and Best Cafe Black.

0: nga ang bagong sarap ng Chicken Inasal dito lang sa One Nok Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepcho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepcho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nok Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nok Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: One Radio, 99.7 News FM, Daet.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.
10: One Radio 99.7 News FM.net.

0: 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: One Radio 99.7 News FM.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet.
6: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
5: and Best Cafe

0: ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepcho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepcho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: One Radio, 99.7 News FM, Daet.

0: Talk Radio 99.7 News FM. 10.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
1: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah!
5: No problem, honey! Kayang-kaya ko yan!
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.
6: One Radio 99.7 News FM.net.